ngixolile isithando sami kusho lapha na ke iCancela Band ngalesikhathi ngenziwa nguwe isihloko sengoma ekungiyena u 16 minutes after ihora lesibili ngolwesihlanu lapha na ke lomhla ka 11 kumandulo ka 2020 lapha na ke sikisi yamvuka umkhize phansi bamkhombe mbumbulu bathi ngwa lapha na ke mbumbulu asuka umganisi lapha na ke wentombi umganisi entombini uthe lapha na ke umama omdala kangaka ujinji ikhanda hawo kodwa ayilwenza kho mama otherwise uhlelo isiqi ma South Africa silivule ngentshebe emnandi mayithi lapha na ke siyathandana balale noma siyanithanda balaleli impela kunjalo nami ngiyanithanda ngapho ke ngasekhaya unhlanhla ngonya lo bathu umphathi wefridge encane obudukuduku uthando lamahasha umshawushile ebhodo laseyizigumaja kwantombi kuze kuphele iminyaka elishumi ilanga nganye kwangumani ikhala ngothando kodwa mvuka ngwenya ethi icelwe ngephuthando phela 0687 64 9 69 ixhumana lapho ke engane yakwethu ntanhla ngonya 596 kutiktok ethi nanda 884 fm ku x.com ethi ngonya_welcome ku x.com.

Umsakazi ngiyayithanda le yabona le ma ngangitshela nje ukuthi icula ubani ngivele ngiyi-download nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-office yabona ngoma okudlala iy'ngoma ezosandaneza ngikhawunge le yami njengangazi izindawo awungitshele phela ukuthi icula ubani lelo iqhawe lela elikhuphuka ngampela.

suka abathama 10 triple 1 lapha na ke ezika ali umfoka mgube ngalesikhathi e bipolar isihloko sengoma kungiyena half past 2 lwesihlanu lwesibili lapha na ke kunyanga ke lapha na ke yamasiko inyanga ke yekuvakasha bathi inyanga yekhibika wena wekunene ya ngishaya lapha na ke nge triple play ezintathe ngithenga kupha zona ingoma kwele basini uthe we mfana ka 88 ungisuka ngapi otherwise abafana benkululeko bathe lapha na ke ngizojabulisa abalandeli ngizojabulisa wena mlaleli wami lapho ke ngasekhaya ngizojabulisa wena Thobelani mgenge lapho ngathi uthi use UK United Kingdom lapho na ke yena ke uThobelani mgenge noma uThukuphu senkandla ekuphi la ukhona khona wemfoka mgenge Tim Wright lapho ke ngasekhaya siyenza bukhoma lento siyenza enanda emachobeni eDurban kwelika banana South Africa lasibhopha khona lasiqhamuka khona umfoka ngonyakelo bathi ke ubuntu kodwa uthando lamahashu lesihlanya lazo udaba suka ngiphethe lapha na keza kudala suka ngiphethe lapha na ke ingoma ke zamzukwana ungangena nje lapha na ke kunhlanhla ngwenya MF596 ukwazi ukubona ukuthi ke zikhipha boma wathi lapha na ke emsakazweni wakho lo hamba imbili umsakazo lo ngadlali ke namuntu uyizwile indaba ka Pem uMajudina uPem Majudina lapha na ke uminister wakwamanzi lapha na ke kanye ke nesanitation ngolwesithathu lomhla kanani kwephezulu uye lapha na ke washintshisana ngamazwi nomunye umhlali walapha na ke endaweni ke yaselori Eastern Cape lapha na ke ngaphansi kamasipala iKhuga municipality baye bathukana ke uPem Majudina benalo umhlali umhlali ke kuthiwa uyena oqale indaba ke yenhlamba uye wabiza ke uPem Majudina ngaphasi kwegeti kanjalo nominister wabuyisela naye ngaphasi kwegeti kwaongaphansi kwaongaphezulu ha uAfri Forum ithi ke cha akehle esikhundleni sakhe lapha na ke ungqongqoshe wezamanzi uPem Majudina ke ngemuva ke kwaloko okuthukana lokho okwenzeke endaweni yaselori impelipela ke wambiza ngaphansi ke kwegeti uthe nje uyomasa hey ah nyakutshela manje ukukhalisa abantu abaningi yazi ngihleka noma kufika ukukhalisa abantu abaningi ukuthi ke le nsizwa le lapho na ke ixhwalile noma ihamba ngeinduku bathi ka kodwa ungqongqoshe usengaza thuka umuntu okhubazekile pho uyenza kanjani lento iAfri Forum inhlangano ke lapho na ke yamabhunu ithi ke cha akasuswe akadilike lapho na ke uminister wamanzi ukusalindweni kulinda u12 unyuye yini umholo njani othukana lapha na ke nabahlali njengishilo ukuthi lesihlanu sidlale zakudala ongakhohle ikhona ingosi kaentambo kazwelonke ngale kwelesithathu ihora sayigcwele zisuwa nje amadaka abantu bathi sikhathele ngwenya ukuthi sithi yafyakuthiwa sesisindwe ezinyawo ngcono sifake manje okunye kuzawulandela indaba esegudwini indaba exoxwakho ikhona ngale kuka half past ke lapha na ke 3 okwamanje uthini nayi indaba nayo ithinta lapha na ke uminister of sanitation and water and sanitation usebiza umhlali waselori ngaphansi kwegeti kanina kwamnyama eholi inkosi impela kwathiwa ke cha minister kahle wo wena uthini lapha ekhaya

0: Yini la kalayo? Yini la kalayo?
1: Basathina makhethe siyolima. Kuthi qhaka.

Aso siyabona bona wo sinyama ngethoshi kusho lapha na ke babu Big Moses the late impatha isihloko sengoma kodwa ayishayi kahle ngazi ukuthi ithini into icon engathi kukhona la ekushoda khona safuna ngeyibheke kahle ekhala kahle ngathi kuzwakala kanjani ngapho ngasekhaya kodwa nje ayikhona hayi nginike isiqi okuyisona sona otherwise before lapho na ke the lady babu Big Moses lithule ya kungene lapho na ke umtshengiseni bathi ilamba lidlile lika mamkhwanazi banyathelwa imbongolo 14 minutes after ihora lesithathu nokuyihora lapho na ke lokugcina lesiqi sase Africa ya utizozo salute mfoka ngwenya lapho na ke uthi umfoka nyawose lo lapho na ke NPSC ecela ungidlale lapho na ke ingoma ke kamtshengiseni ngivusa umndeni wami nomama wakwami lapho na ke ubani umandlela nabantwana bam bonke ngiyabonga mfoka mtimande kusho lapho na ke utizozo umamhlongo yena athi ke ngicela ukuvusa abasebenzi bonke base night shift lapho na ke RV packaging ngengoma ka Big Moses lithulu impatha ya ngithemba ukuthi ke nithokozele lezo ngoma lezo lapho ke ngalesi ikhathe kodwa le ka Big Moses ayikhona andiyiva kahle andiqondi ukuba kutheni khala lapho na ke ngolhlobo ivele yashesha yagcwala ke intambo kazwe lonke namhlanje bathi abantu sikhathele ngwenya ukuthi lapho na ke uthi sisindwe ezinyawo kuthema ukuthi 2 o'clock abantu baqala ngayo izingoma ngathi mina awu ngiyaqala ke lokho uzawuthini ke phela mawusebenzele abantu vele ulayela bona abantu wenza lapho na ke bakushoyo abantu bathi bakhathele lapho na ke ukucela ingoma bangathula abantu

0: ngihlola yami kusho lapho na ke ushwini umtekhala ngalesikhathi ngafa ekwasuku mina ngizema Africa yonke yama ngeenyawo mhla kidlala le ngoma ngonyaka ka 2006 29 minutes after ihora lapha na ke lesithathu nokuyihora lokugcina lesiqi sase Afrika zintathu engithenga kupha zona before lapho na ke ushwi benomtekhala kungene amabongwa bathike izigcwele gcwele otherwise before lapho na ke amabongwa kungene izingane zoma bathi wagqoza kabi wagqoza wabheka ke ngasemadodeni yiwenzani manje bebekhuza kade bebuza ukuthi ke wenza ntoni wasushaya into enjena manje wagqoza wabheka ngasemadodeni hey futhi madoda yane
1: uyakwasebalalela usema bathi kwasebalalela nangayo ntoni usematopulas acela ukubusa nje boka abantu abagcwele kamsiwamata akangagcwale umuntu okwangibuza abanye ngembuzi gcwele ngosiwamata ofse nje bonke bese bathatha ngoma leyoshe lebukathi ngafa ngafela ubani ngacela ukuthi ngicela mhlampe ukuthi gcine usecwetha ukuthi ujabula sekuthiki othothi ngoma oyitholanga gcine kuthiki kuphela ukuthi ingoma le ngicela ingoma leyoshe lebukathi ngafa ngafela ubani
0: ngithemba uyithokozeleke leyo ngoma leyo westhe umfokambatha otherwise umfokankomo naye uyena othe wakhala laphona-ke ngamabongwa nabathi-ke izigcwelegcwele ya ubani leyani usosha laphona-ke umathembi ngicela ukuvusa uminathi nobenomamhlongo emandini ngengoma-ke yey'ngane zoma wagqoza kabi ya ngithemba ukuthi-ke niyithokozele nonke iy'ngoma zenu-ke lapho-ke kuyena-ke uTikTok Facebook nakuyena lapho na ke uWhatsApp ke womsakazo inanda 88.4 FM ya kunjalo nje ngithemba ukuthi alright lapho we siyafana Zulu lapho eShowe ngiyakubona nganya kwethu ya ngithemba ukuthi ke alright lapho we siyafana Zulu eShowe ngithemba ukuthi izawubonana ngomhla ka 10 lapho eShowe we siyafana uyavela naye lapha ku TikTok yangibhalela ukufaka phakathi uPhilani wakashongwe naye uthi nje Mtimande uyaphila mfowethu ngiyaphila weqhawe ngiyaphila ngapho ke ngani yakwethu indaba esegudwe indaba exoxwakho ikhona ngale nje kuka 20 minutes 2-4
2: umsakazi wami ngamshaya ibala umsakazi wami magwaza lo msakazi wami hayi umsakazi wami ngithi ake ngincome nje umsakazi wami yabona ingoma eyikhethwe laba abaqoka ingoma namhlanje hayi msakazi wami hayi baqoka iy'ngoma zangampela msakazi wami noma ngisele phela mna ngisele kodwa msakazi wami uyawubona le msakazi wami umculo uyafa uyawubona umculo uyafa uma uzwa le ntambo le msakazi wami edlala namhlanje nalezi ntambo lesi ezeyidlala isimanje manje

0: umthola useko. Noma mhlawumbe ukuguga kumina mhlawumbe ngasebenzeke ukuguga kumina. Iy'ngane zamanje zikubona ku-right lokho lo mculo lo. Ngoba phela ngathi lezi ngane zamanje azathatha inyawo zokugaqaza phansi. Cha, ziyatshuluza nje, ziyatshuluza kuphela. Ene, wawuyisitayela sabantu besifazane ukutshuluza. Indoda yayithatha unyawo lugaqaze phansi indoda, msakazi wami. Hayi, wena msakazi wami uthi umculo uyafa ngaphela. Ufile athi uyafa, usufile uba asayitholi le nto le. Lolu lozolo lolusukutholayo. Yabo nje abakhetha iy'ngoma mhlawumbe. Bakhethe ulozolo lodwa msakazi wami. It's true God, sifambane. Uvale msakazi.
1: Hayi, vale baba Mshwayiba, ngiyakuzwa. Njengonjiniya wodumo. Ngumfo kangwenya, nami ngunjiniya phela. Iy'khathi ziyashintsha. Baba Mshwayiba, umculo nje lokuthiwa i-bubble gum. Hayi, awusekho manje, usekhona, awusekho umculo wobaba uPaul Ndlovu. Awusekho le nto ungathi ihamba emkhathini wena baba uMshwayiba. Le nto lena ke yomculo makuzalwa izizukulwane esisha naso sifika nezinto zazo ezintsha umculo nje lapho na ke ompharanyana hayi khona uzawuzwa nje uzugcina ngabo ompharanyana mhlawumbe ngishaye eduzane ngishaye kubaba uKhayifasi Simenya hayi khona basekhona abaculi abenza lo yamculo hayi khona they are fading down engathi lento isemkhathini lento isemoyeni ikhathi ziyashintsha wena baba uMshwayiba nakuwona uMaskandi yawukhumbula ophuza ushukela amajikantamo usawukhumbula uyawuzwa manje ukuthi unjani uhamba neyikhathi futhi ke it's getting worse ngoba seku umculo usukhanda nange AI manje impela ke ngathi it's getting out of hand kodwa nje njengonjiniya owahlala phansi edeskini wayafunda izagila zomculo ama crochet njalo njalo hayi ikhathi ziyashintsha baba uMshwayiba nawe usiyohluza ukuthi okay mina ngazi lesi sigqi lesi lesi sigqi sofeza hayi balungile ama 2000 nawo ke adlale ngendlela yawo noma lalele lo wawo kodwa nje impela hayi uyashintsha shintsha yamkhumbula ubana nanga babo eShama Damara ngithi futhi kwagcina ngaye eh Fred Ikwala hayi ukhona umuntu ohamba ngale ndlela mukho ngiyakuzwa kodwa baba uMshwayiba ziyashintsha kufana nomculo lo wangale phesheya lo kuthiwa yi-R&B manje sekuthiwa yi-neo soul khona i-neo soul manje ma uthi uyalalela ubuye ugijime ubuye ungaqondi kahle kodwa nje leya mculo yo R. Kelly leya mculo umculo wo Celine Dion Tevin Campbell nabanye abaningi yo Aretha Franklin basawukhanda hayi khona uthi uyalalela manje bashaya nje ezinye manje umfokangwenya njengonjiniya uthi cha zikhathi kehla lami ziyashintsha lapha ke kuturuzeni ke hayi mina yazi hayi mina phawula kakhulu kodwa nje ikhathi ke ziyashintsha ingakho ngithi ke loyamculo loyanayi umculo womama uMaria Makeba hayi basawukhanda kodwa ke hayi ncamashi ikhathi ziyashintsha. Times have changed.

0: ngihlale iactive angikhokheli ngithi ngisukile khona ngikhokheli ngoba angilazi kusasa hayi nala kuqhubeka kuthola ukuthi donsa kanzima sometimes ukudla kuyasala nginama take away nje ngazi ukuthi ngizophakela labo fethu laba no sisibisi laba abahlala
1: emgaqweni
0: nengane zethu mina ke ingane zami so siyangisuke point zingazi zonke ethawu ma already ngoba ngisebusuku ngahamba ngiphusha ne trolling dayisa ko beach ngangiphelezelwa yibo
1: wow
0: ukutheke kwavela ithuba ke phansi kwebridge ukuthi ke asapplyele nama
1: permits
0: ngabuza kulo wangibeka ngathi ngayi applyela nami kwathi ha ungayi applyela ngathi mina kodwa nginayi permits ngoba ngifuna ukukhuluma iqiniso phela ukuthi ipermit nina wathi hayi apply noma unayo iapplyele noma unayo hayi ngayi applyela ipermit amakhishaye lapha ngaphansi kwebridge ayo 18 but ngabizwa nami sa akwabizwa u5 ngangikulawa u5 wayengifonela kwamasipala wangitshela wathi hayi bo sibonile igama lakho laphana uphasile waprovile ngapha so uzayithini uthanda ukuba kustank noma uthanda
1: ukuba lapha
0: ngathi mina hayi ngithanda ukuba la kwathi okay ke hamba ko terminator ke leya bese siya relocate la so safika ngo November ke lapha last year November 1 nje saqala sathi sifika nje sasivele sesihambile sayozikhetha indawo ngoba nami kwathi kukhethwa indawo ngabuka ngathi konje ngaphansi kwebridge
1: bengilikhona
0: lami nje hawu ngashona ekhoneni nami ngathi nje hayi la ekuqaleni mawungena la ngasesangweni ngiyayithatha indawo hawu ngathi mina ngifika khona nganginabasebenzi abawu 4
1: ngaleso sikhathi
0: yes
1: oyedwa this is last year November
0: yes oyedwa ngangivele ngisuke nabo ngaphansi kwebridge labo basebenzi oyedwa canvass ubiza ama customer mina ngipheka ipapa umfana
1: uyosa
0: oyedwa ugezitsha hayi
1: kuyasebenzeka i-staffless
0: hayi saqala sadayisa ngosuku lokuqala hayi sisabenza bo 1000 hayi sengabaholela mina ngibaholela ngosuku ke ngaleso sikhathi hayi savuka nangakusasa ayikwacaca ukuthi hayi yafuda imali indawo hayi kodwa ke ingaphusheki ngale ndlela osiphusheka ngayo manje till kuze kuqhamuke ingane thizeni izozithengela nje ingane yafika ingane yathi awuma ngisacela ungiphe ujeqe nenyama hayi ngayenzela ujeqe nenyama namasalad ngokujwayelekile hayi yathi ingane ukudla okuhle kanje uyazazi iy'ngane zamanje ama 2K uyakushutha ingane yathi nje ngeke ngifuna ngiyashutha
1: nje content creator
0: yebo yakuposta ingane ukudla yaqala yenza noma vlog yebo yenza ingane uyazazi lezi ingane athintwa hayi kathi mina and futhi ingane ngiyithanda ngama 2K azinawo umona ngiyaklikha ukuthi nje angazi noma sinesizwe esishe esihle
1: no no this is good the future looks bright
0: okay
1: that's good
0: see hayi ke wayenza ke ividiyo ke hayi ngakusasa nawo layini
1: kwagcwala
0: manje and le ngane ngifica enkingeni before kufike le ngane khona owayengenzela ethi
1: uyangenzela social media don't donya
0: no ethi uyangipostela wenza in but a poster kwi page like and laba abanye abaziyo wona ama 2K why wena ungaposti ungalogisi
1: ma
0: yes mama ingane le yafika yafike ya le yathenga ujeqi ingane yangi yenzela yang create le page yathi noma ya poster kuyona yathi noma akukho right ukuthi ngiposte kumina cela ukuposta kwena
1: kwela
0: ngicela uku create yangenzela ingane yanende yenza nje kumina
1: zakhala
0: hayi ngiyaphaka lapha mhlambe nawe yena ungiboni ngiyaphaka
1: hayi
0: QY ke hayi ke lapho ke hayi kwacaca manje ukuthi abantu abasebenza njengamanje abasebenza bawu 30
1: oh nice
0: bawu 30 lento ina 2 months ikhula ngamandla sekufanele ngoba ngiregister i-company manje njengamanje fanele ngihambe ngibaholele e-bank ngibaholele e-bank ke manje
1: lathuthuka i-business
0: nje ngabizwa ngapha nangapha nakweminye imisakazo
1: yes
0: uyayibona nje le nto nani seningibizile futhi ngikubona lo msakazo iNanda FM ubani
1: 88.4
0: umsakazo engiwuthanda kakhulu engile ngulalela yes so ngijabulile nje ukuthola ukuthi nangi invite la ngijabule kakhulu ukuthi ningi invite la ngoba umsakazo engeke ngulalele kakhulu
1: thank you so much
0: yes
1: langa do you want to say anything to umakanana
2: no uyayizwa impela eka makanana ukuthi ijule ibuya kude and futhi yazi akukho la ukuthi khona hayi ifisa manje mase kuyabhora ngoba imnandi kusukela ekuqaleni esaqala edayisa ngamagwinya kuzokubuthi yasondela and into interesting engifisa ukuthi mhlawumbe athi usicathulisa kancane kuyona ukuthi uma uthenda kangakanani ku Twitter

asinawo asinawo konke sesikwenza ngezasa asinawo asinawo asinawo yabona sesikwela ngixha silwe nabantu silwe nabantu silwe nabantu silwe nabantu silwe nabantu silwe nemi.